Mo ti kami mo be, mo ti gbọn, mo ti gbọn, mo ti gbọn. Be lo so di kan gbọn, omo gbọn, omo gbọn. Odu ti many many things. Mo ti kami mo be, mo se gbọn. Wale kami mo be, mo la lai. Ko to kami mo be, mo ti ja. Any different job no be me. Oh, mo fe ni bitiwis. Okay, mo fe ni.